0: 23.5 nagana lambay be mubara birin gaybu tuari me umma ji don kim makonon ki ke himo kay anun kire ande nagam findiri umma ji foti kike natang ari sol masrandera na langi mois de mema umbara birna langi khaybu muslimi khaybura dine khaybura boyesa khaybura nanga kir muslimi wala gade na kan sogo ngira tu ngara dangi muslimi ma fil muhafaza ala al amn wal istiqrar marakat marat tangere bafi ina mihafaza isende kantafi ay nyengi sa xoma amay yere yere nan vindre boy sara anu mara khare i boy sa ira khara lingira na lingira na wa enkere na nan fi goma gi to war me barkari wo nga fini muslimi kha kontoira wo mar al taala tantu khara khara kay kanji mari gi na handal kan ne fi ndira ana ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa ala na wota muslimi nagay salima ban sama de mihin gay barala ala ra idan qaniya idine fi ndi shusira e sayinu bil ghayra min shi don goy birna lan qiyama ala na ga husu ma muslimi ya dine husu manana kiti birin muslimi ya dine tinga kiti na gamma husu man wonu nasari birin uso mana kinatan imu afalama muku ina kan nan def kon ma don koy kon namra ba ma de muslim ya tan ina so mai iso mane anasari pirin pom fam na ma mbabe manu nga wala khaira kuya wonga kere nan na machine khambira bram sur yula kankula kankutumani samba mamudu mur musa konte na mamadi nara na kan findire berere bafira kara ma sey lingra be wonga kre nara elage ahmad fufana simam bo siaray na kan findire kan kala be dira wrokoto.
1: Vous écoutez un programme en rediffusion
0: ni ala kan fala gombe dine fi won tam bar seeda won bar dan kanew bar laira mari gi bete muna ko njiube na kan batu e muna famma abatu tare ko na ya ko fo Allah subhanahu wa ta'ala kirin na raka fi yomuna na kambe umbar sayda umbar kana umbar laira umma kunti umma memme fay Muhammad ibn Abdullah altala gasugan du kunjinara afara sambo umbe khairara nememme nara ala na gam al mustafa ana gan na gan sugan de khi ala kisi anu neme fi nana memme ma ana ga bangi dun koy nanga kiri wonga da ko altala ya rattala mangi kallanke wam tasilu awamirahu wonga ya mari nan na batu teku ala ya raga ko ti de nan naki iya mari na batu ila ra na gala nan ya mari itin nama ila ra ina gala nan fatan ga yima na fa itun di nama ina muira ba ma parsu ka mura fanda mari gima imanga kulum boysa adama di fensi kende na nan na buri kui e khaduna giri kui e khabon sa nan na ke wali pirna lan ke kha ke wal kun sura en ramma bo sa kisi na ram re kisi ma evan kisi mrema mre kisi tamma en efa to den rande na ina ji na ka ki mre lalante na ira nagan mire kisima nagan kafema fitina yomuna nagan fokora wa shurur fokora ko fa ma fokora ana itan yi boysa yi tam rina ran kham boysa ina hamma ina ga kontu video muna kham fokora ali itminani mekhina khan bo mbete boysa sto man kham fokora wal istiqrar man sabati fokora warakai man yirwa suta fora wal izdiharu man ifulunji suta fora al izharu fi makkani developpe fora atanne fayki wone fanar lam fayki sendi anambariyu Kaisi era ba itanga kina ya. Iba a développé. In de sa ba kha li kuma. In de sa kha fere hum kuma. In ramma yati yati yati buensa. Hiya al intifa' ul khawfi ga khuiba fi nara ibuema. Khalimu ga kuma sesera. Irabalukui ala hayati al insani. Irab dunya balukui. Wa iridi an yakha adama yakha dignité ya ibosa kana famma nuyumu yakha dignité ya matusema wa mulki yani so to se se sen ranna yi mrinde bel khema lima alima ne boy barsa wa muktasabatu an yifense ise en khay fimfi ise ise fim imuna de grama yakhu temuso me ga bangira na monema se gbete mu so to ma ina na bimato fal amni ni'matun uzuma ato mane boensa ya kha neme bilibili nara wa minnatul kubra ki se bilibili na manara ala ga ki se yumuna ki tagin handangi boensara annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ala to ya mari ana ga kha gine tungu wo minita ide na gande siga wula yemu den na gambalo yumuna isa dogoda woni ha demba wo siga utanga utara mini utanga siga wo kada gara mini kono annabi ibrahim na siga da gara mini de ana ha gine luna na hamba italluman iluman e be gamme mfafe gine na gana pe luman e be yemuna palumuna sese munana na ranna raba mane ni lu mane be yemuna balumuna sese muna ana pe na fara ba madi etana ngi fara ba kai ya margana na marigi nan ta ya margadi marigi ala subhanahu wa ta'ala nan ta ya margan ka failu be ana hawa ba ala na ya margi ana ga ya rafindi ginena den na gande ala marigi yo mbarfa madi mbara anum madi Jore na yi, mbar fara bi, kono mwuri tuhi, mwye tuhi, mwsese tuhi. Ni makandi ma makandi na kanna, asinge buwensa fima. Yandi ngari ye buwensara. Ye buwena sabea, hali donse muna. Sese mara kame musukuma. Kono nga buwensa na soto singe. Nana tu, karamu koy naka ana yarifu ahmiyatul amna miyumun boensa valeur koloma illa manfum ghiban san asha fil khawfi ngambalo ga huikui ngambalo evana na odan o sende karsha wa khon na fe wombede wona to den nakande jibo ki khadu ni nama ayugo mu fanyama ne be ade mu fanyama ne be wafin ha karmo hambe manun naga anena dede ba ta kulun yigo fay munara aboy musari nana fajunan kui in gam faju boy mini wal itrab anu khakhli kane lela wan haran kwe anu yangi safaran aw hadaran afa biasi fene yo hala safaran amba ngagine do maragur mahamenan na ngangu ifande mbe hameton na bakul umbar na bin na ngi tobe mi kay ko be yirebe e goy dembe iperikusa ifazali khameni rayati e de rabbe bin bana igine do maragur ma shute mfansa alko ha frontier de igiri halisa naraba alimane ibiasi feba idorba igarutu yigo nan nara adama di birin ma kuye femfe na kanna nyama birin ama kuye fe na kanna alama wakada na kama kuye wana albashari adama gigi watata sabaku mihi bure ragbata ma ila tahqiqi shubi nyama kende nanna al alamiya dunia giriku dunia birin ibure fimfi ina me wonga sende findi konjira nga sende findi adam hurira nga siga nga afuama abirna langi akatafene atanga bwen sasto hali ibure tansa يقول الله زل زلالة كلن كمارجي نيا خرنا سبحانه وتعالى كلن كان نبونا مارجي نخم به أنا خان أنا من خان فيني فيري على أهل مكة تا مكة كيما على ينيا خرنا مكة كيما أنا هاي وتا مكة كي فليا عبد رب هذا البيت أنا كون ويبانقي مارجي باتو woy marigi batude ji banki wode nakande ki woy marigi batude allazi mangenara ate amahun nakan wodege min juin akame korko e bawoma wa amana wa aman wo boensa min qawfin ga korko ema aboensa wo hariye nara aga korko e bawoma marigi rakin dena irade boensa ina tese fala makarafi ina fala mriobe ha amanana he ana kono abrahate mohorinde idangina hay nato mana meme muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ana jifala wombe fasarira ji aera kada mfasarira wombwera sewaki meme na hay kisi neme na be ana man asbaha aminan ana mikhiyo kuye ba wayama aboye sax fi sirbi ya hagal di kuy ra kunkuma di kuy ha fo dira aboye sax na muafin fi zasadihi afatifan ma bendu yumna khana way kala ngi benan korfe indahu khutu yumhi kun afa salifan na lo vanta misare na yi suka sare na yi fe don godi na kai sa na fari na nayi alaka kara na kana na mihi na kan naki kan na mahizatul hud dunya ana duniya barra kuntan asana tambela kai amma to de asinge ikuye ba gesage ira galle di ku yele khirghi iban kale da dimma bebiri nun bebiri iyalangi ifatima ikhabalu nayi bata kirendi nayi ba asense rena ayense ngi babir na langira alaga kharan khana itam bar dunya bilin soto nanga kire muslim gine ka famma wo ngati de tu anum valer anum neme ala na kham fihi adam ma aboye sata ko mi khid khanna ala tu boye sata wira ay ke wali frina ya kharan na memme kuira الله سبحانه وتعالى ذلك النرى إذا تقل النظام الأمن خاصلي دوغتك يا لوتي أنا فريكون أنا كسكرا وي وزو ذات أركان هو أتونغون يفن نغف في دنكان تقول فتن فتن ينبرما والشرور أنم في كوبي في نياغي فلا يأتي فقد الأمن دوغتك يا نتر يا من فالسسر آدم يتجي إلا بسفك الدماء فو بور ولي رفلي في بور ولي رفلي تو بوين ساتر يا فامنا وقتل الأبرياء أنم مغي نغني يا يومنا في نغن كوي nega saya wal zara'im sana'a anun sen ga yelangi nakana fi wal a'mal anun wali nukra'i wali nkhay khafinu nakhungi na wami huna nanara fal amn dugutegeya fil islam muslim ya tankui makhdhu 'azim kara kara se bele bele nara kallan kenara furu alahu sariye sagana ma min al ahkam kitira kitide nalingira ne hatin ghi khabo safi mkhima ma yakfulhu sen ghanno ma atamfan rakisidi anya mane rafanna kisi waya fazu kiyana akea ana adama dikea ana fanna tanga wajirul masasabi adama ya kha virginte ana famma kanta fadi waradati nusus alqati sebeli barfajima wajibi tikuna na khanna ala almuhafazati boyesara fuun kamar kante na naba boyesara fedo rena ala dururiyati 50 fedo rusulina na ne findir adama di khaqu akuyi nanana ki akoyi bolom mafena ga tingna ma be manu nande kirenga kana yi wahia nande nan yira adama kha dinite nde nan na yira adinu kha dine madine fisa sende karsa be adi sende karsa kha dine fisa be adi mfisa sende karsa be naraba makan kha naraba makan kha adi adama kha dine kha adama ya nara kha dinite nara atanga nanna ka ga sacré fi sacré nanna ka tambe fi singena na wan nufusu ni adama kha adama ya nanna ki ani ratanga da khinara ama kanta da khinara wal uqulu adama khakhili akhakhili makanta da khinara khatu ya rankate yotungu esam rifari nran findir drogu makilara nana ma findir drogu milara neran kate ali mane nran asama fari natanyon khurun walibe atan ganna bafi parjuga et khagli nan kana fi khagli no sakre nara fi nara ala nran fi gadam ma mutongo makiti amusara amusara ma import export export kangi mu famara foi va kana seradi ma fa rabi gaghli naki mro mro va gina na adi wal irada nu adam khadinyiti gadama ya khalasiya khasusiya khaman kaya aghafule ya aghatoma ya aghadrese ya aghalimban ya na atangi atamfan ka khususiya tunanaki khadinyite ndena nara namulama khamabiri adi di kelmeni tam fule di kelmeni tam la aga dignité nan nara ina luma nayi ay nanaki a binja ayte aga kalanke afema aga na adam ya fari akulun hali adam ay imatoro kindina sedo gofrinana se bundi kirinara kono fala kifirin neema na fala kifirin yi ina fala bore ma wala se womane parce que nous vera kulun qaglima anun sembe ma wali nanara kono ina va fala ma moli ndera kono na dugula anun khagal tare ya wali nake umulama igadi ramende na da nafa ina madi ramé loni tura Nidion itang mi kende nira matura kende naya anyala kem mane afala na ga bidi ya gore bidi nyala ring ko na ga bore tan sa vaina ga di kenna itan ninge nira awana tan inum vasali tura ninge ga me manan gli tura agine manan gli tun ninge e barsa nan naki baratan ga di nyite mabere atan ninge tura tan ga fi ekere mara eva zali se bundi kere nam fara kay kuma kona fara kina aya baga buruma adama ga dignité na yo to mana yi itang khaitan sa findri allo nagbegbe ana falama anu nafa am falefan am ribegbe rali ina arabe sa findri arab bo ina nanu souci nan findi ma ala ansara ni na gam fi ansari ma madinatul munawwara nani moli na lamma khafi souci fama anu bagay nu landuma inu fera anu bagay nu fera etanam chinge findi basan na dogola kendera imam fatin inganige anu khana fulitin e fi khoyema khoye rafin merinde na wonyi be ane singe na ndogo benu abelu ma kerem petina yinu amulu wa mbete yoi ada ma dignité na ma tangada na ma tangada kana ra no khana fuli wa hurmatu shari'a no kha hurme hurme na kana ra na ma tangada kana ra kullu wasila kira birin goma ko bi so yumu lamma kharabana nara sariye kiti alammane hasa adama ma kankannu kha dignité khasabi kankannu kha adama ya khasabi kankannu kha kanari khasabi hasa kanari nan naba adama man kallan kiti kui kiti miribir ngala kui wonena safala na didon mbara matu kono sende karsa na kai katara na yumba ngelde ya kosia ya ga magine sende karsa hadina reki ade abarakana numula magharaba wala mongal tala tantu wonga tantu boen sara ina gai arabi ina arabu kuindi talin dina arabi ina talinan sari burbe ina gai fa'tabiru li khairika wala ya'tabiru khairika bika ana katadi iganu kota iburi nankun ina tinde mireka kota tangu kaira kota ikun mbati ira kote ku mekha boensa sto kima mena kote ku made ira bo mini kiyama ina kana rabade kara kare boensa nana Allah subhanahu wa ta'ala na ira kha ko nge al khanafi umma al khafi umma bughima ala wa min fi nim khiran khay boensa khay ko anu yangi boensa an ganna wonyi sese na gara fetin kima aramaka nas fi na rafon wo makki ala kada makku ya wonna sese na gasa bati mo yi nase fan na makku ya kyuki won birin kala makandi ya rabbi ala kana nan so to so ne ya wombe aka makore wonna aho wonnu nase lu yire kirin ala ko mo boy sana ngadume ala na boy ma fi re yosu mi riyo na kam findi boy ma fi re la fanna ala na ma findi wondo ko bore la ala na mo won finda do ko bor mara boesa batui singe kilenara iname wonna siga madina ya ko sey fa dana wota wol wali khlimbe ba tanam boesa kata boy musa khabira da tema itenanna iname na imam na ki khana musalli na ki khana muka wandila na ki ala muka kawandila belebele na ki jinanna mugo be meni na birin boesa nanna kada ma singe nara tema ga wali fima anu a mu wali fino anano nganno ado ko nganna ki nanna ba kyuki ala lamma ngera ala ga boy safi le ginema ala lamma de gine di findi bagem bagel la rabo yuma ala lamma findi yusagura ala ga findi wonta nan sagura ala ga wonta nan qat tingu mborbe ungara ba mborbe ungara ba mbor rabete khasabira adama ya tingin gamma adama ya anun dine ya ting maraban ganna ba khilaful bashariya sunna kawniya nan nara adama galambu fe borma e bortuna wota akana ga inki fo mu ga galambu nata Allah taala binan nara sunna kawniya nan nara nanu boesa nu boe mini kirim mara umana meme Muhammad sallallahu alaihi wasallam ude biya tonali bore to agire ko manu boe manya ko na hadi C'est bien rana ungere suana ga dede. Unga lui kambira, ina vala unaraba. Nana tuwal na ga be al Mustafa sugandu kunji. Nanga kirin. Misil miya dine yigo dine nara dinul akhlaqi wal adil. Yigwe nana tuwo ina fini misil mira. Ibara do maraguru ma do mana kan kallanke itan yugonara anun tinki iya mar non di falena na ga ke wali bidna langi kuy khama sira wonu mre tagi anu woni da margi tagi wena nanga nga kere fi fatrati di ayati wonna kampani wakati ne ki kampani l'intihabati nran kunso fini ma election na neabia nran fini re député fe anon sénateur e do fira wonna nran kwiki marhalatu muhimma wonna santongwe nran mahamme kifayin fi hayati umami umma mantun ya kwi nannaki wontan famma temu kwi umma wati kwi ba nu fera jisinge umunu ito unzige mu ito fa kullu murashai mba kampaira balara mange ya fenge yuabiru ara ayi abirin ga ga fere na masende kana antan wona timbe akosi wona kamfindi wura député ra na mona kamfindi wura seni sénateur ra ngina na ba mo be barnami gi hi ana ha programme nkata mane wura du me ha balon bombo de soto nkata mane jinu gi ra soto nkata mane kura nden na kande ngana wakili ra ba ala kwa soto makien ran nge kol banke ti mane ube falehim taqwa ana nefambe haga wala ya radi fi wudihim hala hidira ngira bama ha na mangate mun kan abirin mu arabama alon de araba kenaka detam fe fay iwalina naba nyamane bira farakna amma na tabarakallahu subuti nawalina nan nafulo hala salidin de satir yileri kuna pir na langi da folo tabarakallahu namma hawo mfa den nakande ki den na fa nkiri ya rabbi alha nafa ne fa qawruntum e gawali daba enaga findi wala jalu munafasa e gaw diskure e gama singi enaga arabade sabil furqa naga nema wo ngafata enaga araba namade ina araba namade awil adawa khalam yahuya ina araba namade bal akhali litakuna akhafindi wasilatu kirananna li islahi adama itagiya lankira wa khidmatu lil watani aman khafindi nyamane kha kunjiananna wa khidmatu lil watani wal muwattinina nun nyamane biye fambe umbire ungatinde ungo makuya baidi ungo makuya anila asabiya sinyo koyara unatina madi ala asabiya fayana antang ntan tukira kankala benena ki kankala bediye wo tembede namara di kana mona wote mbenkan kala be kira sama gudron nanna namara de anu un suriya bonseya si ro ya anu bonseya ah won kana kin re kiringo anu mere bore tv fitinema anu nambare ma anu fenya ri ma falak tilafu tabiatu hayat wo onto galambu yave falafe psychologiquement kanamu ina kamana ki politiquement khagile sa galamba bore dido ndanga ala tin ndanna kiribi asi e fon kata teku nkira bo mo ha quartier nkira urbi el gaina na hasali mu ma ni la so fon tan kat fan kata ngasemben de fin na hani mo ha ko so mo ha isu to mo ha tan isu to mo ha isu to mo ha isu to mo ha isu to sa hala zalla zalala imu hatta la kuime qurana kallanke ku fi suratu hud hamune mo kai kamune mo kai alugum ba alu suratu hud na nyoi nara ala naga walau sha rabbuk khasi marigi kenen la sa'ala an-nasa ummatan wahida mi ghibri lu makan kerenen mi ghibri wa mbiri lu kan keren ali nakan ina matu imbete yoto mafo mbiri ala naga kono wala yazaluna mukhtalifina kono galambu itamu ba mamuku illa ma rahima rabbuka fu na ganni imarigi na hinna na kai gbal samma ولذلك خلقهم ونداكي ننرى ونمولانكي ننكي ناغاغلي فكريا أنهم بسنقون يانو حاسد يا كريم مارا آدم أي أفلا في بوري بينا غمبر على مخان ديجي بياسي على غمان جاء في مما خالا على جريخ مما خالا نما على جريخ مما مبارا جريخ نخي يوما خان نوما خاني دي ونبيرنا لانكي بي أو ونبيرن خاني ونسيش مفلي ala gafina tamma ono nafala mi gina muya fala tadarabu bor bomboy muna election bor bomboy kana mun campaign bor bomboy fala to sha tum bor kombi muna bor kombi imange am gafem fe ina fin ina ikhuima fe ya landa gina nan nayi bore fannaga na soto afa ya lamane kirin amususa ma fa da nan tan na soto na kalmane mi ga wote na be ade an fan gi bir na langin ga ya lamma igla gine kirin nara kirin ma fa lam be na nan tan na mangi asto halatin mbon sa mane grito nda ku ade kada mu ngat o ma report na ga ma ba makone ade ila gine fini ina na yalama ne meme na ga kisi ne me na be ana wonde kirin bor toy to do ruma bor bombo fini bor ko mi fira ana wonde kirin na ga wure se to ngodi i ga ya ra findi inga kirima finkari jeli fa findara ba kuni fa lo akwiba yana ga yara findinga kede mo ku ifa yana ni bu mane fine a defa turu ba demu turu ba fana te ku ba mfana te ku ba yana ga yara findi bor mo ku ifa yana ga ni so mane ira a de ina na raba te munde ibulisa fa agbe kota ri to ngoma ya kosia asa na ku na findi sabura inga kirin asa na ku nafin di sabuda inga kirin isartiama

0: impuna na no khali bina wonsa no yira ya kosia mona mu mone bayma na te mu yimu ko serifima yo rayo na te mu no serifima na ke bi mu wal moli re ban ke be lu ma serifis aka be baratu ala ya ga to mu fana yi kala banti ya num bandiya nan tunna yi kada mu no ka ala finar no ka ala nara ya ya tunu amu amu serio mo hol manu amu kile fam fam manu kono fatu kile fin nan nje ma sengu mbé mi ri ga dine ha sacré na adam ni ani sacré na nara adam ni bérissé mu nara mi ri ona bore ni ra parce que sembe ona lui tan na bé ira sembe dang nané ina na famané asaya irali anyo itan sembe bardang na sembe dang den na gande ida margi be folo menene atara folo ma menne kore imatu ite malang ina mrin de fara habib nazari tafaka ana ya la taqum ya lamuna bima ghafara li rabbi ya la taqum ya na yuta amba monene kidim mamri ya lamuna hayisa qulun bima ghafara li rabbi mari ghafari na kan baq beki hayisa qulun wazalani min al mukramina mambaram binja ala baram binja donc ino mamri ne fqade monende ma ali atala sanad binja nani pote bar fasal witam ma c'est pourquoi ni finde sacré la ni ni kayi adama di ni sacré nara sinara atala khamanga nyingi sarna ngoma namulama akara fili namulama fende ha asoto adama ni
1: abiku flube
0: abafi adama yo adama ira sembe baina ni bafi nan na adama di ibure adama inga krefati akulun habib nazar khamri itu habib nazar faga inara abe ahaswari na ba atambara kulun ariana fi ha barakarin abarsa sudine hadine munana kanna qala ya laitakhumi ya lamuna ana ammamri ayisa kulun bima ghafara li rabbi marge khafari na anna baqam beki wazalani abaram findi min al mukramin min khibinjira adam khani adam khadine adam kha adam ya khawir ginte kha sharafu kha mkhia kha nafuli nere tangada khina ra adam idun khayira ngakre muslimi umbara umbure ya mare un kha ga khu altala ya subhanahu wa taala ngaba umbure ni ra filfi nagbegbe nan na wonyi ana oturegi yire ana moturegi yi ana tembesele yi na haym khifama baghtatayra karinjira adduto ama afagana ki tun ana fuli ghafira fi masibo fi magaro belbele nara nan adama toro ma ehuna ya waliga mal khotina mamma ma sey wonnagay election nagam fafe wala mane unqa araba araba ki ma alhamdulillah rabbil alamin ibar wa matinkan won fam barakun folo o ma presidential dengere ne be akose duna bin na langi na gab o ma atbaraka la soboti na fam man na gadangi o ma dine dawla o ma dip akhaldi o ma campagne na gadangi alhamdulillah rabbil alamin faraha ma doin c'est son mouraba gire muso cese resultat birmini wonna kulum badangi fendi hal motam fandu meler ton na 93 nay wati ha mriyo ma fara ma bori bena hal se mundu dangi ritara bom ma wala se mundu dangi longori meni o ma goranti tun wo wani dara kay ma gorin wo ma gon ti hamdallah kelfi hamdallah ma hasa do fe simantiri wo ma warin tun fi da dangina fi yakun ne akulu banga kire alhamdulillah rabbil alamin bar su kun fi won ka nanan farisa kam fayra balai bor kombi muna campagne bor bomboy muna bor furma fade muna nga kire nanan mai nanan mai na khaqili kha mala fitin kui nana to Allah subhanahu wa ta'ala na kha jima seti wombe ana hay marigi ke ha sa ala kenenu la zalan nas ummata wahida adama di birin fidimam gundi kire nanna galambu yomunna wala kin ikhtalafu kon foito galambu foito galambu adama ya kha galambu yi khilaful bashariyya naki sunna kauniyya adama ya kha khali kha ma fitin ku bore kha nan tan sika matili bone bore nan sika fitili jigine nam fitin fi nya yura nana yire birin nam fitin fi nya yura adama itagi manga kere misini me ginenu khame wonno en kham falde um burbe wama wonnanam tagrabama wama tantui anu wama ala makhandi anu wama sewe anu wama nyalkhin wunar shika mamu guberna mamma wakili nindur khoto ya nakhan naba wama mange anaka mkhen gham pirin katoe gendera bakalamo enaka wayende fala yena amba mukutando yala mukukobri fine mwaso mangenga khilira ananga khili tobar tusinara nabirna langira khanmane nabarti gorma bano ma faldeno naga a wonunga nan ayaisu ntam mbe ma yama ngiyo ma gorma namanu kuna timfe anaga mbaratin ngaraba ama araba adama ya kende nanara neme bilibili nanara mkhiya kalanke bilibili nanara nagan saga na fam fari nagan fan neme fanyon fan kungbo na fam fan be a khaga le rasigi wona kulun jibe wumbir na langina bene lagine be wumbir na langina bene wona kulun mgenu shigama hijite fe na gamma fe na lu parti nde na parti na ngai ma fala na rpg neki mgena be na ganu finde na kampaira balaira isi gaisa na mi khifa matungo na khifi na kade koroko na kamari mbaira ine matungo isa utoku ina wota na isi gama katofari kono umapereda na kira akara baka katofari ila jima madi budumbu yado na katsu prefektiri piring mi kiring kiring ha neme na nara prefektiri piring mi khifiri mfiri gornera piring mi khisakan saka tabarikalla umbara ala makandi alakha allahumma qawi qutahu ya rabbal alamin alakha sembe bambam dine ma ibara dine mali alakha findi mali la ra ya rabbal alamin ali motam fa akulum fam be famane luda ku nyebete ra insha allah rabbil alamin alakha nanye fam fi umma akhasi ma na barkeno wali yano kallanke na bueno asuse ba dine mali fe suse nara dine mali fe wallahi dine la nan susa ma dine mali بلغنا سوسه كماليرا على غايف النم خيرا من الذين يستمعون الخول ويتبعونه ويفعلونه يا رب العالمين على غا خوطا على غسمب فيما مهما غاسان تونغوي على غسمب في غاسان تونغوي ما ومتو ولا خد ان شاء الله رب العالمين ومتكنيسين يلا برا بالغتي ومبي انا غالير برا لي قلنا كل راديو وليتان لير نارا manga kere mislimi gine ka famma kuna ga yura me bin ham finde akal akalankira min allah subhanahu wa ta'ala ana ham finde tantaira ana findi furuqira adam ya ke anara huma khande mobil gana mo fari ne fe famma huma khande fira umbara ala makhandi umahile bar min bi bismillah ala khaisu bi alhamdulillah sigawali na ham famma la khasone be mikhitu ngo fi yara sambayna iga fere bil na langi man nan tanan ko inu mufasa siga fi yara ba fere nan tan gabe foye ta kambe ngani ge fanya na fanyi algana dume wo ma yara ti fanyi ra ya rabbal alamin ala gay fanyu ga min yete allahumma inna nas'aluka ridaka wa inshallah wa na'udzu bika min shukrika wan nar ya rabbal alamin allahumma amin biladana khinya wa sa'ira biladil muslimin.